0: alxuraan am na ko tey kon nag dañuy dellu si nag kon ci li nga xamante ni nii moo ñu tax a jóg muy leeral leen bu baax daaray Mame Diarra yi nga xamante ni nii ay turandooy Mame Diarra rek ka fi nekk loolu nag dana leen indil kon ci yaatal li nga xamante ni nii moom mooy doxinu daara ji lépp li ko sos ci 2005 ak ni nga xamante ni la ñu fay jëlee gone yi ni ñu leen di taxawoo seen dund seenu col seenu cet seenu lekk ak seenu naan rawatina nag jàngale mi nga xamante ni nii moo tax sëñ bi samp daara ji njàngalin wi ak taxawin wi yépp dana leen ko indil cig ak yaatal dana leen ilil itam yar bi ndax li nga xamante ni nii mooy ni sëñ bi waxoon rek ku ñu mos a jox doomam mu ne nañ ko yar te jàngal ko kon ñaar yooyu ñooy ànd muy yar ak jàng loolu kon dana leen ko indil kon cig yaatal kon nag ñu dugg ak yéen li nga xamante ni nii mooy daaree Mame Diarra Bousso fii ci Porokhane.
1: Alhamdulilah bi nga sëriñ Moustapha moom la yàlla dolli tawfiq jooju do may ko xaas ba mu jëkk woote loolu daaree Mame Diarra woote ñëpp képp ku di taalibe te mun ko bokkoo moom ba mu ko defee alhamdulilah bi laamina ni nga ko waxee ñoom waxuma la sax ñu wuyu sëriñ Moustapha waaye dañ ko gàttandu la mu doon dama jugoon taxaw taxawaay boobee di yéeneem di pëstéefam di yitteem dig doomam ba mu ko yëkkatee ñoom dañ ko gàttandu.
2: na tëbli mu ñu ne sëriñ Moustapha moom la yàlla dogal mu toog ab jotaayam moom it daa def yitteem dootul mën a doon lu dul yëggale la gëyub sëñ Bassirou ak lépp lu mu xamoon ne mu ngi ci doon yëngu wala nëbeetama woon mu nekk ca kaw loolu moom it mu amu xir lool ci liggéey liggéeyal sëriñ bi liggéeyal sëriñ Bassirou ci lim ko doon liggéeyloo mu xalaat ne nag loola wàllu gu mu ko dàkk rek wàllu gu mu dàkk ngërëmul sëriñ bi ngërëmul sëriñ Bassirou rek mën na ko faa jot waaye xëy na dàkk ko nag ci li nga xam ne moo doonoon bëggug soxna si fépp yaakaaru waaye moo ci gën a yaakaaru te mu xam ne soxna si daal ak bëggam liñ ci gën a ràññee mooy alxuraan di ko jàng.

0: ko tudde nit ñaare bu magge dang ko koy jox ngir bëgg mu yaral loxo defal la ci mom jikko yam ci mom ndax ñaare ka ngay tudde sa doom da fek nga yem ko xamem ay jikko moy tax nga ko tudde parce que magge dang ko koy bëgg jox ngir mu yaral loxo defal la ci mom ay jikko mo xamne kon soxna ci aw fanam guddul waye bu guddon ci jangal qur'an ak jangale ko ci la koy jexal kon ku ko ca nekkal melni yang koy guddalelu fanam ndax yang koy nekkal ci nga xamne bu fi nekkon ci ko sof ci lay ne gëna ci lay ne te xeyna itam boba kon li lay ëpp ci ñamuy jangal ay turandom lañuy doon motax kon mu tan ne nañ fi ne def daari alquran jo xamne ji turandoy maam jaar yi nga xamne bu doon dund moy tok di len jangal mu wootu ñu wootu soxna ci ci liggey bobu lolu nak kon moy sawu ci liggey bi wa su ko defé ñu wax ne señ bi ngi ko sos 2005 ko tambale itam xane ñu señ Mokhtar Diop mom la fi ñëk tek ngir mu jité ko mo and ak soxna mama wa dem ngir mu jappalé ko ci yoré walu enseignement bi
1: direction des études nga xamne man mi ma nek ci bop ba am ci tam ñu xamne ñom la ko sekkal ñima ci jappalé mu nek ñaar surveillant kenn ki moy taxaw di saytu di xol li nga xamne mo jëm ci njangale mi ak njangalen mi ak itam doxuk jangale kat yi ak di len fuglu ci sen taxaway ak sen formation ki ci dess mom itam mo jëm moy def moy surveillant li jëm ci walu yarbe comportement yi ak doxal yi nga xamne dana depo dara sutu dara yi soxna jaar bu so kenn ki tuddu serigne mohammed serigne afegna mom serigne mohammed mamoun ñang ki dess di serigne abdoulaye jaxom ba mi nga xamne gën nañ ko xam ci fulku bi nga xamne mo koy jang ci wéru koor yi mo ñi ma koy andal diko jang ci biir direction bi tam ci la jangale kat di dugg
0: la nga xamne mom la waxon ci jamono yi tam ne moy djiblu wayam ci barab bi moy ñu di fi jangal maam jaar yi alcorane ñu di ko wattu waye ñu di leen fi xamale seen diine waye ñu di leen xamal di leen xamal lo xamne xarala go xamne gep xarala gu jigen wara xam gu dooma go amal ndariñ dooma adama sax waye rawati na jigen ba leega ki sibi buñu fi joge buñu gisee ngor gu len yor fa lilay alhamdu waye buñ ko gisuti fek ñu am yobbal bu len may ñu mëna yor seen bop te duñu tumuranké lolu kon moy ni nga xamné ni lañ wax ni mom la ko señ bi waxé won lolu nak kon mo da doon mo taxon mu daldi xalaat ne kon xam le diiné mom la ci jitu moy alquran ñu daldi sos daara ji daldi fi indi ay jangal kat alquran sosit barab bo xamné bi fa lañuy jangé xeeti métier yo xamné dañ leen amal ndariñ ëlëk un centre de formation bo xamné momit sasan nako fi jey jam jangale kat yi itam mu dal sey def fam tollu rek fam man manam tollu am ci itam ci jamono ñi fi nekkon nguur gi fi nekkon itam duggal ci seen loxo jappale ko ci ak mbokki talibé yépp ko ci yalla xeer ci nga def ci sa bëgg ci def sa liggéey itam boko joxé mu defal lako ci ba taxna barab bi ñu jakarlo ni suñu ginaaw ci jamono ngor gi fi nekkon jamono yi ñu xalaaté dara moderne yi te xamné mënu ñu tuddu lo xamné ci rub dara la te ci rëlu jëfi ci la ko njit li fi nekkon xalaatal jox ko ci señ bi mu di ci jël naay classe bokut ak li nga xamne mom la fi serigne bi defone

0: serigne ishaq liggey bu ri bi nga xamne sumbu nako di ko def at yi yep ba parenance bi moy li nga xamne mo ci mujju am ñu liggey ci liggey bu reey bu ak fi ginaaw bi mu xalaat njabotam ay talibem ñi nga xamne ño bayiko ci ñom ci ay dom ak ciarbat ak sax ay setat yep mu xamne mbay ci sawewu tank mu digelo ni nan ci tab bi ndax no ci wara jitu kon sun toll la bo xamne noko wara taxawu mu xamal na lolu dayri bepp nanguko yalla dogona nak dajale won nan lu toll ci juroom ñaari parrainage lolu dal serigne bi moy li nga xamne moyom la wa nafsi wa dini newon nañ la ko ci la gannaaw bañ sante geureumit ci sa wayof jeer jeuf bakki ñi ngi sante geureum ci ru nafsi wa dini
1: njabot gi kon nak waram ñi fi téwé ma ngi lay di gëna sante di len nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajale ko cheikh mohammed fadl mi jebal mako nim ko waxe rek la xalaat bi moy boy waté dara dama len dang cey jitu da la tax ndax da nga lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel demé ci ne kat ñu ken no ngi woté waye dinañ woté ananu nun waye kon waakar cheikh amadou bassir bokk yi yépp yu nga xamné itam ak lu ci képp ko nga xamné man nga ci def nga dal li laxasay fas yéné bokk ci lolu fas yéné participer ci lolu té xamné sa yefa waaw té xamné lolu rek nak moy dess waaw lu dara reuy dépenses yi bari lu luxe bi bari dañ fi bayyi dem lay dess moy lañuy def ngir yalla mo fi dess ëlëk té ku ne xam na né dundal nit kenn sun borom mako waxal bobu kenn ko nit dundal kenn rek mi ngi mëna dundal gëdo mi adam yépp né faat kreen mi ngi mëna faat gëdo mi adam té loolu logique bu am solo la bunu yalla alcorane wax kon nak nañ gëna xam liggéey bi buñ ko xamé dinañ ci djublu tay loolu tax mané bëgguk cheikh mustapha yalla def nako bu paré li ci dess kon nun nañ ko gëna xamné la béré ci nit ñi ba nit ñi gën ci djëm assalamu
2: alaykum fank diiné yalla moy tosafan mo fank ndam li ci selal jëf baam jëre jëf jëfam du reey je waral xéewal jëfé wala ngaan
3: ci alxamis di bisu magalu poroxan ginaaw projection de film ci mokalu alquran ci jigen mam jaara yi mokale alquran ci daara ja amal nañ ben plateau ak serigne abdoulaye jaxoufa don indi ay séré ci daara ji ñu jangé té moy daara mam jaara bu soobu poroxan
2: moy jaaratullahi turwi
4: a'udhu billahi minash shaitanir rajim

0: ñepp dégg nañ ne fooré la woon. Hisham ibn Urwa nee na ma ra'aytu ahadan a'lama bi fiqhin wala bi tibbin wala bi shi'rin min Aisha. Nee na musuma gis kenn ku raw Aisha ci fiq wala médecine wala ci littérature. Nee na ñetti fànn yi musuma gis ku ci raw soxna Aisha. Mu mel ni bu ñu seetloo ci mbindi sëriñ bi am na téeréem boo xam ne ndaw yu bari bu ñuy tàmbali jàng ci la ñuy tàmbalee. Maa ngi koy wax naan wallaha rabbi as'alul qabula wal amna wassafaa wa tabjila, da caa teg ne wa kawnahu saadata sibyaani washiibi washubbaani wanniswaani. Téere bii may taalif maa ngi ñaan yàlla mu nangul ma ko, maa ngi ñaan yàlla mu may nu jàmm, maa ngi ñaan yàlla lii may def na jëmmam rek tax, maa ngi ñaan yàlla yàlla nanu may ak yëkkatiku daal ne. Waaye téere bii nag na doon defaru ndaw ñi ak borom bi jaaw yi ak waxambaane yi ak jigéen ñi. Kon bàyyiwul kenn, góoru jigéen mag ak ndaw rek moo fi nekk. Kon tabal na ci biir way wa góor jigéen mag ndaw, ne way wi yàlla na defar jigéen ñi ak góor ñi ak mag ñi ak ndaw ñi. Nga xamee ca kon ne soxna yi ni ñu digale góor ñi ñu xamlu, noonu la ñu digale soxna yi ñoom itam ñu xamlu. Na xam ngeen ne alquran ba ñu ko dajale ci jamonoy Aboubacrin as-Siddiq mu doon benn kaamil, ba ñu ko jëkkee dajale ci jamonoy Aboubacrin benn kaamil képp moo am ci àdduna. Waaye ba ñu ne nañu seet ku ñu ko dénk ku doy ku ko mën a saytu, ba ñu seetee ba seet jigéen lañu tànn muy Hafsatu, soxna Hafsatu bintu Omar bi ummul mu'minin, moom lañu tànn ne doy na ci garde kaamil bi. Nga gis ne kon jigéen bu doon ko des ginnaaw wala mu doye di duñu fab lenn muy li gën a cher ci àdduna, muy benn mushaf benn kaamil. Ñu ne moom rek lañu koy dénk ndax moo ci doy. Ibnu Saad wax na ci téeram ba At-Tabaqat, nee na walladi nafsi, dafa da ko nettali an Masruq, walladi nafsi bi yadihi laqad ra'aytu mashiikhata quraishin ashaaba rasulillah yas'alunaha an al-fara'id yani Aisha. Nee na wat naa ci yàlla mi nga xam ne su ko neexoon li may wax du yegg, gis naa màggati saxaaba yi ñuy ñëw di boof ci kanam soxna Aïchatu di ko laaj ay masala. Nga xam ne kon borom xam-xam la woon bu mag bu daan xamle. Noonu nag la ko Serigne Touba donnoo moom yonent bi, ndax xam ngeen ne maam Astawaalo dafa daan laxasaayu di jàngale xam-xam. Xam ngeen ne borom dëkk bii tëdd fii ci sunu wet da daan laxasaayu di jàngale xam-xam. Li ne ci yoonu murit ci ay soxna, man maa ngi fàttaliku bi nekkee ay xale, suñu maam soxna Aminta Amar waajuru Serigne Moustapha Sëñ Massamba da daan jàngale xam-xam, di jàngale alquran. Kër yu bari ci Touba soo mosaa dem da ngay fekk ay soxna di jàngale alquran, di jàngale xam-xam, ku mel ni bàyyi Serigne Jatar mi ñëpp xam, ay doomam dañoo wattu alquran di jàngale xam-xam. Soxna Maymouna Al-Kubra bi ngeen xam yéen ñëpp wala ngeen dégg ko, xam ngeen ne day kenn ci doomi Serigne bi. Ma koy joxee misaal exemple, waaye njabootug Serigne bépp foofu la ñu jaar. Dañoo jàng alquran ba géeju ci alquran, jàng xam-xam ba géeju. Waaye moom wax nañu ne ba mu jàngee alquran ci Serigne Ndam Abdourahmane Lo ba wattu dafa bind kaamil. Serigne Ndam jox ko tam pepp suuna. Soxna si moo ko soq, moo ko wal, moo ko mooñ, moo ko tey cere ju mucc ayib. Mu jël nag kaamil ba cere ja ànd ak soxna si dem jëmbal ko Cheikhul Khadim, wan ko téere bi ne ko soxna si de liggéey ba nga ma santoon ci moom moo bind kaamil bii. serigne bi bimu ubbe kamil bi beg na kérok beg mo xamné newna luma koy beg bamou beggé beg ba nopi defé na fa la beg mayam serigne dam nak doora nak ñoddi bagan nga ne ko liggéeyu jigen bi tam moko liggéey serigne bi delu begat menen beg mo xamné tol na ni beg mu ëppuma kon day wané né soxna dafa wara xam lamu wara xam waye liggéeyu kërëm tam waruko dessal ginnaw waruko ñakkal solo motax jigen ñi nekkon ay sahaba ñom ñepp doon jang di deglu waxe ko tedd gi waye nak ñi takkon ak mom muy wa kërëm dañu daan dele ci mom sew sew yi nga xamne ki takko ak nit rek moko mëna xam diko nak jangale ci biti loolu yalla di wax naan waskurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma nona tam la wa barzakh daan def ak serign bi ñom ñi gëna takko ak mom liñu gis ci mom ci luñu saña netti sañ ko jangale dañ ko daan jangal ñi ci biti lool nak misal la ci ne mbollem kuy jigen war nga laxasaayu bo tolo ci xam nañ la xamal bo tolo ci jubanti nañ la jubanti rawati ni ki nga xamne nak bu fakastalo mbolo fakastalu su jume mbolo jum kon fofu lay teunk ni soxna sama carte soxna maymuna ba nga del ci wat
1: jeuf cheikh Seydi Mokhtar ka mu melni fi nga danelé amna solo lol Seyda Soda deug nga Seydi Sam limu wax ak Seydi Seydi Mokhtar limu wax mu melni amna solo lol jang diine amna solo ci gor waye nak rawatina ci jigen ndax yaronte bi alayhi salatu wassalam bi muy wax ci haditham bobu dafa ne talabul ilmi farida ala kulli muslimin wa muslima ndax bu yewon ci ala kulli muslimin di rek sa ko xam xam dafa war bepp julit bu gor ak bu jigen bu don dafa yam ci bu gor bi sax ñu wax waye da yegg ba ci bu jigen ba ko dafay melni njangum jigen surtout njangum diine ci jigen amna waccu waye bu reey bu mu am ci l'islam
2: jerejeuf soxna maymuna alhamdullilah sama ñaari oustaz yi liñu wax ma sha Allah lima ci sox rek moy jigen ci bopam lata l'islam di ñew dafa tekki wul won dara ci aduna bi l'islam mo ñew tek ko place bo xamanteni place bu kawé la place bo xamanteni benn diiné mësu faaté ak jigen benn yoonit mësu faaté ak jigen ndax ba l'islam ñew dama fekkon jigen ñu diko toroxal teguñu ko won fenn dawul donu jigen tekki wul won dara ci société bu mu nek yenn xéet yi ku sa borom kër faatu waan sax ñu boole la ak yow lak tax na amato njariñ ci société bi xéet wi nga xamanteni ci l'islam wacc ñoom far jigen daaw fa noyi ku juddu waan rek lañ la daan suul ndax ne amul njariñ ci société bi ba l'islam ñëwee nag ci la ko teg place jël lépp njaboot gi teg ci loxoom waaye nag ne balaa loolu lépp di am nag na dem xam naka la waaye mën a saytoo njaboot gi mu def njàng mi nga xamante ni mooy njàng mu def ko farata ci ñëpp ci góor ak jigéen sama oustaz yi wax nañ ko waaye njàngum jigéen nag dama naan jàng bu doon benn rek la jigéen rek a ko war a def ndaxte jigéen comme moom mooy xaaju société bi beneen xaaj bi tamit ci ay loxoom la ñuy jaar kon kooku bu jàngul xamul nu muy saytoo ak njabootam xamul boroomam xamul lu tax ñu andi ko ci àdduna bi ak lu ëllëg buy rendre compte kooku loolu bu ci nàmpatalul ak njabootam àdduna bi day tukki daanaka sax loolu tax àdduna bi tukki fiñ toll nii ndaxte gis nañ xew-xew yi am ak problème yi am ak jikko yi yàqu yeeg man yo dama naan yooyu noonu buñ koy xool ñun jigéen ñun ñoo war a fëggaat suñ musóor ndaxte ñun ñoo wàcc suñu ànd xëy na wala ñun ñoo tegul suñ tànk fañ ko war a teg wala ñun ñoo xamul li nga xamante ni mooy responsabilité bi nga xamante ni moom la ñu borom bi subhanahu wa taala teg muy njaboot gi nga xamante ni su baaxee ci suñu loxo la su dëngee tamit ci suñu loxo la léegi nag l'islam fonk gi mu fonk jigéen ak responsabilité bi koy xaar ëllëg tax mu ne nañu ko jàngal digee ci nag tuyaaba ju bëree bëri ci jàngal jigéen damay wax ne jigéen ay mbiram bu góor-góorloo tuuti rek mën naa mucc sallallahu alayhi wa sallam jigéen rek la garantil aljana ci de ko boo defee yii boo fonkee say waxtu yu juróom weer sa woor sa weeru koor fonk sa jëkkër dugg sa aljana waaye noonu tamit la digé ay wajuram aljana ci ay loxom oustaz Siri Mokhtar wax nako légui waye tamit nonu tamit la ko yomalalé ba nga xamanteni su gor gor lo rek inshallah dina ci génn comme niñ koy waxé li tax l'islam nak sonu ci jigen bëgg ñu topato ko bëgg ñu tek ko ci yoon moy lima wax sank rek ndax moy ki nga xamanteni su baxé société bi baax waye bu dëngé tamit société bi dëng ndax té mom moy royukaay njabotam ndax ku nekk xamna ni yaay moy ki nga xamanteni mo wara nekk ak domam lu upp ci kër gi mo wara nekk nak toujours mom lay wax xawma nak mo nekkam deet waye lolo wara ne papa ji dafa wara nekk ko xamanteni day xey di dem di wuti ji di andi yaay ji mo wara dess ak dom ji lu upp ci ak dundam nga xamanteni dañuy wax ni xalé jikko bi nga xamé jikko yi mi manam doomu adama 30% ci jikko yi mi faatu walé mi ngi ko am laata muy am ñaari at kon jikko yoy ya ja ko cey def ndax de jamono bobu yaaje lay takkol yaaje lay roy mom lay copier numu wax mom lay deglu numu wax mom lay enregistrer numu defit lolay def motax bu fekke ni jigen jang na dinem jang alquranul karim jang dinem xam nimu ci namputele domam inshallah ëlëk bu dom je maggé bu amé chance dina téggu ci yoon waye bu féké ni loolu lepp amu ci jigen jangaluñ ko alquran téguñu ko yaruñu ko yaru l'islam jangaluñ ko aduna ëlëk farmé wuñ ko pour mu dugg ci négub sey damay wax ni ëlëk bu duggé ci négub sey erreur bu mu fa def ñun ñi di mag ñi la waye mom loolu arab di wax rek né alqahu fil yam maktufan wa qala lahu iyyaka an tabtal bil ma'i nit nga tak ay tankam tak ay loxom sanni ko ci am ndox ba pare nako bul toy moy lolou suñu digënté ak suñu njabot buñ leen jangalul xamaluñ leen su boba lolou lu leen dal ñu no leen ko tek njangum jigen xeyna ca l'islam ba legi manam ca l'islam gis nañ fi sahabi hadith saaji wax nañ ko ak mag ñu bax yi gis nañ borom dekk bi machallah sayyidna mam yar buso ni nga xamanteni non la fonké won alquran dan nafila kamil ta yaqluko won dara ci liggéey kërëm gis nañ tamit non lañu yaré won mag ñu bax ñi waye dafa dem ba jamono melni ñangub l'islam ci jigen dañ ko xawa deltul ginaaw lolu nek problème bo xamanteni mo andi crise bi ñu nek ni xeyna dama nan parfois don nañ ko mëna layel sax xeyna bu ñëkk ba ndax té xeyna bu ñëkk ba bobu dañ dan laxas di dem di jangi fu sori liggey ba metti won ci jigen liggey tol itam metti won ci wajuri bañ soxla won ay loxo ay ndimbal waye fiñ tol ni dama nan lay amatul ndax ma sha Allah fu gis ku melni daara ji ci poroxan ak yene daara yi nga xamanteni ñi ngi tasaro ci rew mi jigen yi xali jigen yi ñu len fay nek di len fa tek ci yoonu l'islam di len jangal alquran bañu mokal ko ba tariko jangal len sen diine dama ne ben wajur amatul lay ci kanamu borom mom euleuk subhanahu wa ta'ala ndaxte bu euleuge suñu digeenté suñu njabot yi borom bi daf ñuy laaj li mu ñu denkon naka lañ ko samé ndax kulukum ra'in neena la njabot xéewalu borom gi la waye xéewal go xamé tamit borom bi dala ci tek nga war ci am lo war lo ak ñom muy ay droit yo xamanteni daf akla ci ñom ta ak yi nga xamanteni nak mom la jigeen am ci l'islam damay faral di wax ni ay akla yo xamni bala ngay judd rek fek nga ko fi bokku nak droit yi nga xamanteni da ngay xex ñu door la jox ab bes wala nga grève ñu door la jox sa li nga mom mais l'islam da ngay judd rek ndax ñun li ni ñuy wax ni lepp ñing ko fek ci alcorane karim ñing ko fek ci l'islam bobu ñun kenn ñewagul jamono bañ ñewé nak suñu wajur war ñoo tek ci jangal ñu alcorane war ñoo yar yaru diine ndax war ñoo préparer ëlëk ndax li ñuy xaar muy njabot gi wara jaar ci suñu gër njabot gi nga xamanteni mom lañu wara yar ta buñu delto ginnaw gis suñu mag ñu bax ni ñu yaré won seen njabot yi bu ko defé ñun am nañ référence yo xamanteni buñu leen topé inshallah lolu dina jëm kanam soxna maymuna
1: jërëjëf Seyda Sodo machallah mu doon lu am solo dafay melni benn point bi ñuy soga jall buñ ko tënké rek danaka wax ngeen waccu way bi nga xamné jang am na ko solo ci jigen rawati na jangum diine machallah mu doon lu am solo lo xamné yëkëti ngeen ko fi ci jotaay bi le di sant bu baax ci cadeau yoy le kon Seyñ Sam damay delisi wat ba tay ci yow ndax ginaaw bi nga xamé ni jangum diine dafa am solo rawati na ci jigen ku nekk xamna ni Serigne Touba ak xam xam ku ne xamna Serigne Touba surtout ak alcorane waye ku nekk xamna Serigne Touba ak fimu tegon soxna yi ak nimu beugewon ni geustu comme niko gor ñi di defé ndax ne ko señ Makhtar Diounde Sank wa kërëm ni mu meloon ci góor ñi ci njàng mi noonu la meloon ci jigéen ñi ci njàng mi ak leneen li ci des yépp. Kon dafay mel ni sëriñ bi ku fonkoon njàng la rawatina ci côté soxna yi, surtout nag njàng mi nga xam ne moom mooy njàngu alxuraan mi. Ndax dañuy faral di dégg ñu ne dafa am ku ñëwoon ci moom yore doomam, mu ne ko ana diw, mu ne ko mataguta jàng. Am na nuñ ko nettalee ba mu ne ko bu doon góor, mu ne ko bu doon jigéen nag xawna di ngeen ñëw ci yeneen yi nga xam ne mooy aspect intellectuel bi nga xam ne Serigne Touba amoon na ko, daanoon visionneur, daan visé, surtout ndax xam gi mu xam ne jigéen moom moo am importance, ndax li yàlla gën a fonk mooy xazaainu yàlla yépp ci jigéen la ko def. Kon dañuy ñëw ak yow foofu ci wàccuwaay bi nga xam ne Serigne Touba Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul joxoon.

0: ta kon ñun buñu bokké ci njabatu sëriñ bi sun yitté jëpp moy wara sax ci digal kon luñu sëriñ bi digal lu mëna doon rek yëg yëg ak bëgg ku xofé lañ ci dox rawati na nak buñu amé tawfiqi mu doon li nga xamé né dañ ci sant bu baaxa baax ndax sëriñ bi ci la nekkon ci la nekkul won nit nak sëriñ bi ci la nekkul won kon buñ amé tawfiq suñu kilifa di ñu ci liggéelo mom dañ koy bok dañ koy sante yalla gëreme ku sëriñ bi doli ci sante yi bu baax suñu kilifa di ci gëna dalalit seen xel di leen xamal ne am nañ ci ciofel te fasiyene ci yit jëm suñu kem kap donte nak ñom nañ ko yéene ak nañ ko bëgg mënu ñu leen ci wuto non waye dañ ci jëm ba fa suñu katan man ñu gëna yokkat suñu ngor bu fekke nak lolu moy yeg yeg biñ ci am bu fekke li nga xamé ne mom lañuy jox wajur xalé yi moy donte am nañ ci bëgg ku yeg waye ñu gën ko yokku bax ci jappalé ñu ndax dañuy wax ne défar dafa jafé lol ta yagu yo yaq yomb ta gaaw te lepp liggéeyu saytane mako waral donte goné fi lañuy nek fukki wër ak ñaar fukki wër yu mat seuk ñaari wër yi ñu diko am seen kër li fukki wër yoy di bari ñaari wër yi man na ci yaq lo xamne ñu xam fu toll mo ra kon nit ñu jappalé ci japp ndal ñu goné yi bañ mëna ñëw ñu bayé ñok ñom ñu di ci liggéey nañ ñu dimbulé lor ba waxtu wuñu del ci waté ci ñom ñaari wër yi nga xamne sëriñ bi da koy ngir ñu mëna namanté ak wajur yi mëna xamanté ak bokk yi mëna jangalé yit liggéeyu kër ndax fi ni mu doxé sëriñ mom limu waxon danaka lu ñu jang ak yar defuñu ko fi kon buñu leen dé yabal ci wajur ngir namanté ko ak jang liggéeyu kër ci la bok digënté ba wuñu am sëriñ ñu dimbulé ñu bu gone ñëwé buñu japp né ki am mam jaar la jugé na ci daari mam jaar warna mel nam wara mel tax ñu sétan ko buñ ko sétané rek lanen man na ci addu
1: lol tamit lañuy wax parents yi ngir ñom tamit kenn ku ci ne sa dom sa bo xamé ni ñi ngi ci vacances yi nga fassiyene muy jang su dé man nga jang yow mo diko taxaw soko mo nga sét ku mëna jang ci koñ am amna ñu ko doon def nak bari na ci ay parents yo xamné bima leen nemi ko gis na né seeni dom amna fuñu leen duggalon ñuy continuer seenum nafar ngir bañ ko faté ben la ci ben bi ci dess tamit ñi duñu gën jappare ci yar bi xam nga lo mëna def ci mom ci fukki wër yi fi barona be ko wut danaka lu bari sori nako lu ko mëna yaq ci walu environnement bi waye lo ci sonna so démé bu li ci dimbalé wut tamit bu del sa té day doon sara rek lolu dañ leen soñu bu baax ngir li nga xamni ñi ngi leen di jéma teunk fi ci yarum l'islam rawat na yarum rek bi nga xamné ñi ngi koy tebbulo rek ci yaru cheikh ahmad bang radhiyallahu anhu suñu sëriñ waye ak wajjaram mo soxna jaar mi nga xam mo leen di pédara ci tudde leen ko moy di sol sol mu yiw di wax wax yu yiw di moytu yenn jotaay yi nga xamné doonu jotaay yi doli njariñ du melni setan yenn film yek wala yenen yi nga xamné wax deug yalla amul njariñ waye day lor ñu di ko moy tal xalé yi xamné dafa am fuñu leen andi won dafa am luñu bëgg ci ñom lolé tamit ku ci sa doom dik gis nga ne amna lu ci ne bu dul lepp nga jema sam lolu ba nga xamne bu delusé manam duñu sonal day tax liggéey bi di gëna mëna continuer bobu ñaaral bi la benen bi ci dess tam ñu maytu jox ko xalé yu bari dig yaal lolu dana andi jafé jafé lolu ngay gis wajur wo xamne day top ñaari fa ñett rek mo wax xalé bi lolu soko defé gone xalé mi day daal di commencé nek ci mom wote jang genn ci mu tambulé di andi ay jafé jafé su tambulé andi ay jafé jafé am jafé jafé jangalé katam man nako andil sax yenen yo xamné xeyna duñ ko bëgg waye lu lepp dal di moytu jokko bi waxon nañ leen na len ko ci xamné bëgg nga jokko soxna sangi fi signé bo ngi fi am nañ bi ci alxamis ak aljuma yo xamné so leen woyé ñom na sama xalé la soxla dañ la ko jox mu tok ñu wax ni ngeen di wax ba jek jek rek jokko sa xalé fele mu wax la lu ko neex lo xamne ni yalla xamna ne dara du ci doon deug sax waye day bëgg rek nga yeeram ko jëlé ko fi wala dara ndax nañ ci ay jafé jafé ba tay ya day leen ko denk benen bi ci dess ku so doon nek fenn du ñaka dang ko yobante dara waye man toujours damay wax ne bu ma señon moy nek luñ mëna jarignoo rek yéré dal lek waaw melni buñ soxlaa chocolat buñ soxlaa e beurre han buñ soxlaa biscuit wala nangam nga xam dal buñ soxlaa lek lek seen xif xif yu ndaw ndawani ñu mën koy jëfëndiko tam baña doon xaaliss bu bari buñuy denc melni ci bari xaaliss bi liñ ko fi jëndé wésu do ay chips ki ay radek xeyna baxna way nak mu toti dal mu baña bari ñu xamni xaaliss bari lañ yonne seen doom ko defé ñi muy andi jafé jafé yo xamni yeneen xalé yi tam buñ ko gisé sonal seen wajju té lool wax deug yalla bokku ci ab yar
2: amna ci ño xamni ñun avant ñuy dem vacances dañ leen di denk lool nak parents yi wax deug yalla ñu ci bari nama yalla bal ño jappelewul serigne bi ci li leen serigne bi bëggal ci seeni doom moy xalé bi vacances jot na ñew na 2 mois de vacances sec la dafa gatt yenn film bu ñewé nga diko talal télévision wala mu ñew nga naan soxna jaaré ñew na acc ko ci kaw han yëkkatiko ay mbokam diko fa fekk bu waré nafari do ko ne demal nafari do xol ba xam julina timis wala julina ge do xam ba xam jogna fajar wala deet légui da ngay profito ci 2 mois de vacances yi nam gi ngi ko namone lepp lu mu bëgg nga défal koko diko bayyi muy sétane télévision diko bayyi muy sétane film yu murta sétane diko bayyi muy gis yu murta gis lolou dana am ay jeexit yu mu def ci mom jeexit yi ñun gis nañ ko da nga gis xalé bu vacances jeex mu ñew indalé ciol yo xamné jaadul depowul ak barab ba indalé ay téléphone portable indalé ay xéti fowu kay yo xamné ci adina la jëmé té lolou parent d'élève bi mo koy défal domam lolou nak gënalu sëriñ bi waxna ci bataay ci parent d'élève suñ ko mané bayyi mo gën ndax xalé bi nga xamné da fay dañ koy jangal alcorane bokut ak xalé bi nga xamné dañ koy jangal xam xamu adina bokul élève yi nga xamné dañuy jang tubab di jang yenen ak yenen yenn film yi sax ñom seen bop wuru ñukoy sétat ñom ñoy ñuy jang tubab mais ñom xeyna man nañ leen ko pardonner ndax waye ki nga xamné da fay jang alcorane di jang diiné nak mom dafa am lo xamné sañ nako am lo xamné sañuko waye bari na ci élève yi ño xamné buñu diké yenen melokan yu bess yi ñu indalé nga xamné digënté bobu ñun itam dañ ci tambali wat benen liggéey bo xamné fekkon nañu am luñu jëmbatoon ci ñom diko suxat waye dañuy fekk nak garab gogou tambali yenn xob yi di dag tete pour nga defarat ko ba mu delu fa mu nekkon nak ay jafé jafé lay indi lolou ñun ñep massé nañ constater lolou ci xalé yi donc 2 mois de vacances yi nga xamné xalé yaangi koy genn dal ñu ngi ci am ay jafé jafé genn yenn jafé jafé yi ci parents d'élève la ak ni ñuy comporter wok seen doom ci waxtu wow yenn jafé jafé yi yenn parents yi nenañ seen doom indaliwuko fofa bam fay ñew waye fofa la ko jëlé loolu yit wax deug yalla ay jafé jafé lo xamna ñu ngi ci xol ay safara xamna xeyna señ bo jaxate mi nga xamne moy suñu kilifa ñu ngi ci bokku di waxtaan bi xol lan wo ci mo ci wara mëna doon safara
3: ci wajuru ndonga itam ñu xam liñ leen defal lan la suñ leen defaral le seen doom ba mu ñew la ci dess ñu agalé ko te teyi lañ ci def wa te bañ leen baye ñu def ay comportement yo xamne bokku tay nga xamne loolu lañ baxawon diko def da xalé fi ñu nekk ni lén lu dul jang xamuñu ko li xew lepp di ci lu ab safan ñom duñ ko gis donte sax dañ leen ci yé ngir ëlëk buñ dajé ak mom tam xamné li ab safan la dañ leen ci formé nak dañ leen bayé rek ñu melné ay ño xamné duñ ay nit dañ leen di formé ñu xam ñom kat né li lu bax la li baxul bu fuñu genn gis ko dañ ci man xamé la nak lan la waye boné mom faaw ka nga xamné moy kilifa moko mëna jappalé suko baye rek ci bititam lañ ci defal man na wañi kon wajur yi nañu téy goné yi liñ ci def ñukoy ñu lañ koy samal baña xol sax ci seen bop da nga né ma gis wajur wo xamné mom soxna jaar bi joggé fi sax mo koy gëna comportement bu na am lo xamné mom dina ko jomba def té mom mi ngi koy def té xeyna def na né lola lu bax la wala ba wala wañi dara fekk yow ma amu mam jaar ñu wajal ko bu mu melni wara mel faaw da nga wara sax sax sa comportement mëna and ak yow soko melni wara mel kon nañ ci jappale bu baax ci côté bobu
4: jere ngeen jëf ñoo ngi leen di sante di leen gërëm ci léral yu am solo yoyu di jéjël ci sante yi nak ki nga xamanteni ni moy directeur bi di serigne abo jaxate di ci tek soxna mam awa dem di ci tek mbollem personnel bi nga xamanteni ni fekk nañ leen fa and ak ñom liggéey bi ñu yaatal ñu ba lepp lo xamanteni ni rek bëggoon nañ ko xam ñu xamal nañ ko ubbil ñu daara jëp ba luñ ci wara jël ñu jël ko kon ñoñ itam yombal nañu suñu liggéey no xamanteni ni ak tan tan gërem bu wër
5: lo tax do gën walu ko ñu dëkke nak tax na ñun amuñu salle de classe yu doy ndax dëkk giñ ko dëkke waye ñu gis ne jërut ñuy sante kenn muñuy tabaxal salle de classe tax am nañ ko kon liñ wara soxla moy dortoir moy fuñuy dëkk loolu lañ amagul motax ñu xal fofé parcel yo xamné yi fa lañ bëgg tuxal mbolém luy dorto war bëgg luñ ñu fa défal ci ay dëkk way rek ñu tuxalé fi ñi nga xamné ay salle de classe lañ dëkke ñu tuxal leen fi yobul leen fofa su ko défé salle de classe yiñ dëkke won ñu déllo wat ko muy salle de classe buñu ko dey def nonu ba ñom salle de classe yiñ dëkke won yépp ñu déllo ñuko muy ñu déllo ci ko muy salle de classe su bobu défé na lepp luñ soxla ci da salle de classe dañ ko am su bobu ay fekk na dëkk way ba fa lay matna ñu am ñaar yépp am jangukaay am dëkk way waaw motax sembu mang bi dal fi ne moy dort war yoyu liggey bepp fofu la jëm fi ne
6: fusti bizar filaza
7: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki julli gi bokku talibi ginaaw buñu joté digal ci serigne isa khambaki association tout solidaire pour l'institut soxna diara ba nek sa proxane ñuy am mbekté ak yéné den yégal projet de construction de dortoir buñuy taxawal feulé ci daara mam diara bu proxane projet bi nak mbokk yi mi ngi tollu ci bâtiment 2 étages am lu tollu ci téméré lal ak ñaar fukku ak lu tollu ci fukki toilette ay bërebu julli way ak médiathèque manam fu dongay man di nek di nafar fontaine ak système de sécurité réception bobu projet nak mbokk yi ñi ngi koy yëgal mbokki julit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp daïra ak bépp fédération kon ku ci bëgg ay leral rek mën nga woté ci numéro yi 06 240 54 907 ñu bank ko 06 240 54 907
6: kawniki فإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة

way fi ngeen julin seewe ñooma jamal boppam soxna jaara soxna jaara soxna jaara moodi day ba mi desi di beñat beeram wadi fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi neewi tay duñu beew waye nga te fara nga te fo nga yalla ma bi def yalla yalla yalla jox barke soxna jaara bu defan sokka tuune duñu wan ci ñuur dalla da xëñu timnen soxna jaara la ñuur masla julite jappul masla julite wirdul wala kay sangam tuubal dal di wër kërëm buubal ni jaay de kandoom ni ju yak ji geenam soxna tan jaay mbokam salam so maram wala wala sangaban sangaban yakki ban may jamam jam salu jam batin bambal kami kadam tok ngegola jebal salam so dem rotil do ngay xey tolam saxna jaara mo selal do ngay am darotal sen jener ba mo nital sawrufal sawrufal mo jibal bami leral mo taxi dendam ya ngoy jip tepp na jep jel bamba moy neeg ba cheikh ibrahim di lamp bay leral abla ge may mamour jaara abla ge may mamour jaara yene jaay bamba yene mo pek pay jep mo wal ma bamba abdulillah mi jep yene wal kerek buram yefrilla mi jep yene wal kerek doram mo tax abdulil war ne jef te bala ko yene lala moy ngel ma de len jef te bala ko yene fi do je ka karam so kay lenam ko fe la nanan mo tax mo sul lenam bu ko demo dem diwan ba aras di waxtani nan ko fe ak lera mo tax mo sul lenam le yonen bi ñew di koreko mo melni ki man mo ran kay ngeneel ngangola am ci ala saman muy wol ay jabar ak na joju dem dem war tank dem demal banu fi soxna zaabe ak war soxna jaara yam gandam te ya gore ma soona ba sun mam ji yo borom gene li te fi ñul jafé na ci jam ma fa dox di waxtani soxna jaara ma fa dox di waxtani ma sa jog di setan ma sa wax bañi tani mo tara ka setané ma sa dox ci agraw sax bay len ta jing ma fam ci ara ba di waxtanam lol mo ala ban khafam soxna jaara mo tan ngeet mbambulan mo na wal wal.

0: ta kon ñun buñu bokké ci njabatu sëriñ bi suñu yitté jëpp moy wara sax ci digal kon luñu sëriñ bi digal lu mëna doon rek yëg yëg ak bëgg ku xofé lañ ci dox rawati na nak buñu amé tawfexi mu doon li nga xamé né dañ ci sant bu baaxa baax ndax sëriñ bi ci la nekkon ci la nekkul won nit nak sëriñ bi ci la nekkul won kon buñu amé tawfex suñu kilifa di ñu ci liggéelo mom dañ koy bok dañ koy sant yalla gëreme ku sëriñ bi doli ci sant yi bu baax suñu kilifa di ci gëna dalalit seeni xel di leen xamal ne am nañ ci ciofel te fasiyene ci yit jëm suñu kem kap donte nak ñom nañ ko yéene ak nañ ko bëgg mënu ñu leen ci wuto non waye danañ ci jëm ba fa suñu katan man ñu gëna yokkat suñu ngor bu fekke nak lolu moy yeg yeg biñ ci am bu fekke li nga xamé ne mom lañuy jox wajur xalé yi moy donte am nañ ci bëgg ku yeg waye ñu gën ko yokku bax ci jappalé ñu ndax dañuy wax ne défar dafa jafé lol ta yagu yo yaq yomb ta gaaw te lepp liggéeyu saytane mako waral donte gone yi fi lañuy nek fukki wër ak ñaar fukki wër yu mat sekk ñaari wër yi ñu diko am seen kër li fukki wër yoy di bari ñaari wër yi man na ci yaq lo xamne ñu xam fu toll mo ra kon nit ñu jappalé ci japp ndal ñu gone yi bañ mëna ñëw ñu bayé ñok ñom ñu di ci liggéey nañ ñu dimbulé lor ba waxtu wuñu del ci waté ci ñom ñaari wër yi nga xamne sëriñ bi da koy ngir ñu mëna namanté ak wajur yi mëna xamanté ak bokk yi mëna jangalé yit liggéeyu kër ndax fi ni mu doxé sëriñ mom limu waxon danaka lu ñu jang ak yar defuñu ko fi kon buñu leen dé yabal ci wajur ngir namanté ko ak jang liggéeyu kër ci la bok digënté ba wuñu am sëriñ ñu dimbulé ñu bu doone ñëwé buñu japp né ki am mam jaar la jugé na ci daari mam jaar warna mel namu wara mel tax ñu sétan ko buñ ko sétané rek lanen man na ci addu
1: taw tamit lañuy wax para yi ngir ñom tamit kenn ku ci ne sa doom sa bo xamé ni ñi ngi ci vacances yi nga fassiyene muy jang su dé man nga jang yow mais diko taxaw soko mën nga sét ku mëna jang ci koñ am amna ñu ko doon def nak bari na ci ay parents yo xamné bima leen nemi ko gis na né seeni doom amna fuñ leen duggalon ñuy continuer seenum nafar ngir bañ ko faté ben la ci ben bi ci dess tamit ñi duñu gën jappal ci yar bi xam nga lo mëna def ci mom ci fukki wër yi fi barona ubbe ko wut danaka lu bari sori nako lu ko mëna yaq ci walu environnement bi waye lo ci sonna so démé bu li ci dimbalé wut tamit bu del sa té day doon sar rek lolu dañ leen soñu bu baax ngir li nga xamni ñi ngi leen di jéma teunk fi ci yarum l'islam rawati na yarum mourid bi nga xamné ñi ngi koy tebbulo rek ci yarum cheikh ahmed bang radhiyallahu anhu suñu sëriñ waye ak wajjaram mo soxna jaar nga xam mo leen di pédar ci tuddaleen ko moy di sol mu yiw di wax yu yiw di moytu yenn jotaay yi nga xamné doonu jotaay yi doon li njariñ du melni setan yenn film yek wala yenen yi nga xamné wax deug yalla amul njariñ waye day lor ñu diko moy tal xalé yi xamné dafa am fuñu leen andi won dafa am luñu bëgg ci ñom lolé tamit ku ci sa doom dik gis nga né amna lu ci né bu dul lepp nga jéma sam lolu ba nga xamné bu délu sé manam duñu sonal day tax liggéey bi di gëna mëna continuer bobu ñaaral bi la benen bi ci dess tamit ñuy maytu jox ko xalé yi lu bari dëgg yalla loolu dana andi jafé jafé lool nga gis wajur wo xamni day top ñaari fa ñett rek mo wax xalé bi loolu soko défé goné xalé mi day daal di commencé nek ci mom wota jang genn ci mu tambulé di andi ay jafé jafé su tambulé andi ay jafé jafé am jafé jafé jangalé katam mën na ko andil sax yenen yo xamni xeyna duñ ko bëgg waye loolu lepp daal di moytu jox ko bi waxon nañ leen na len ko ci xamni bëgg nga jox ko soxna sangi fi signé bo fi am nañ bi ci alxamis ak aljuma yo xamni so len woyé ñom na sama xalé la soxla dañ la ko jox mu tok ñu wax ni ngeen di wax la jek jek rek jox ko sa xalé fele mu wax la lu ko neex lo xamne li yalla xamna ne dal du ci doon deug sax waye day bëgg rek nga yeeram ko jëlé ko fi wala dara ndax am nañ ci ay jafé jafé ba tay ya dañ leen ko denk benen bi ci dess ku sa doom nek fenn du ñaka dang ko yobante dara waye man toujours damay wax ne bu ma señon moy nek luñ mëna jariño rek yéré dal lek waaw ñene buñ soxla chocolat buñ soxla e beur han buñ soxla biscuit wala nangam nga xam dal buñ soxla lek lek seen xef xef yu ndaw ndawani ñu mën koy jëfëndiko tam baña doon xaaliss bu bari buñu denc ba li ci bari xaaliss bi liñ ko fi jënd réseau de ay sips ki ay radek xeyna baxna way nak mu toti dal mu baña bari ñu xamni xaaliss bari lañu yone seen doom ko defé ñuy muy andi jafé jafé yo xamni yeneen xalé itam buñ ko gisé salam seen wajur lolu wax deug yalla bokku ci ab yar
2: amna ci ño xamni ñun avant ñuy dem vacances dañ leen di denk lolu nak parents yi wax deug yalla ñu ci bari nama yalla bal ño jappelewul serigne bi ci li leen serigne bi bëggal ci seeni doom moy xalé bi vacances jot na ñew na 2 mois de vacances sec la dafa gatt yenn film bu ñewé nga diko talal télévision wala mu ñew nga naan soxna jaaré ñew na aj ko ci kaw han yëkëtiko ay mbokam diko fa fekk bu waré nafari do ko ne demal nafari do xol baxam julina timis wala julina gay do xam baxam jog na fajar wala deet légui da ngay profito ci 2 mois de vacances nam gi ngi ko namone lepp lu mbeug nga defal koko diko bayyi muy sétane télévision diko bayyi muy sétane film yu murta sétane diko bayyi muy gis yu murta gis lolou dana am ay jeexit yu mu def ci mom jeexit ñun gis nañ ko da nga gis xalé bu vacances jeex mu ñew indalé ciol yo xamné jaadul depowul ak barab ba indalé ay téléphone portable indalé ay xéti fowu kay yo xamné ci adina la jëmé té lolou parent d'élève bi mo koy defal domam lolou nak gënalu sëriñ bi waxna ci bataay ci parent d'élève suñ ko mané bayyi mo gën ndax xalé bi nga xamné da fay dañ koy jangal alquran bokut ak xalé bi nga xamné dañ koy jangal xam xamu adina bokul élève yi nga xamné dañuy jang tubab di jang yenen ak yenen yenn film yi sax ñom seen bop wuru ñukoy sétat ñom ñoñu jang tubab mais ñom xeyna man nañ leen ko pardonner ndax waye ki nga xamné da fay jang alquran di jang diiné nak mom dafa am lu lo xamné sañ nako am lo xamné sañ ko waye bari na ci élève yi ño xamné buñu diké yenen melokan yu bëss yu indalé nga xamné digënté bobu ñun itam dañ ci tambali wat benen liggéey bo xamné fekkon nañu am luñu jëmbaton ci ñom diko suxat waye dañuy fekk nak garab gogou tambali yenn xob yi di dag ye tete pour nga defarat ko ba mu delu fa mu nekkon nak ay jafé jafé lay indi lolou ñun ñep massé nañ constater lolou ci xalé yi donc 2 mois de vacances yi nga xamné xalé ya ngi koy genn dal ñu ngi ci am ay jafé jafé genn yenn jafé jafé yi ci parents d'élève yi la ak ni ñi comporté wok seeni doom ci waxtu wowo yenn jafé jafé yi yenn parents yi nenañ seen doom indaléwuko fofa bam fay ñew waye fofa la ko jëlé loolu yit wax dëgg yalla ay jafé jafé lo xamna ñu ngi ci xol ay safara xamna xeyna señu bo jaxate mi nga xamne moy suñu kilifa ñu ngi ci bokku di waxtaan bi xol lan wo ci mo ci wara mëna doon safara
3: ci wajuru ndonga itam ñu xam liñ leen defal lan la suñu leen defaralé seen doom ba mu ñew la ca dess ñu agalé ko te tey lañ ca def wa te bañ leen baye ñu def ay comportement yo xamne bokku tay nga xamne loolu lañ baxawon diko def da xalé fi ñu nekk ni lén lu dul jang xamuñu ko li xew lepp di ci lu ab safan ñoom duñ ko gis donte sax dañ leen ci yé ngir ëlëk buñ dajé ak mom tam xamné li ab safan la dañ leen ci formé nak dañ leen bayé rek ñu melné ay ño xamné duñ ay nit dañ leen di formé ñu xam ñoom kat né li lu bax la li baxul bu fuñu genn gis ko dañ ci mëna xamé la nak lan la waye boné mom faawu ka nga xamné moy kilifa moko mëna jappalé soko baye rek ci bititam lañ ca defal man na wañi kon wajur yi nañu tey goné yi liñ ci def ñukoy ñu lañ koy samal baña xol sax ci seen bop wax da nga ne gis wajur wo xamné mom soxna jaar bi joggé fi sax mo koy gëna comportement dina am lo xamné mom dina ko jomba def te mom mi ngi koy def te xeyna defena na lola lu bax la wala wañi dara fekk yow ma amu mam jaar ñu wajal ko bu mel ni wara mel faaw da nga wara sax sax sa comportement mëna and ak yow soko melni wara mel kon nañu ci jappale bu baax ci côté bobu
4: jere ngeen jëf ñoo ngi leen di sante di leen gëreem ci léral yu am solo yoyu di jëjël ci sante nak ki nga xamanteni ni moy directeur bi di serigne abo jaxate di ci tek soxna mam awa dem di ci tek mbollem personnel bi nga xamanteni ni fekk nañ leen fa and ak ñom liggéey bi ñu yaatal ñu ba lepp lo xamanteni ni rek bëggoon nañ ko xam ñu xamal nañ ko ubbil ñu daara jëp ba luñ ci wara jël ñu jël ko kon ñoñu tam yombal nañu suñu liggéey no xamanteni ni ak sante ngeureum bi wër
5: yemok wote alma mima bajahuba ci le mam mort ante sali mi meñ cheikh ahmadou bamba khadim rasoul ñew ak njabotam ci dëkk buñ nane poroxane
6: di dëkk bo xamne ni nga ko waxe mi ngi nek ci région wu Kaolack ci département bu ñor grip ci arrondissement Poskoto digënté ak ñoro nek ci sori wayu juroom ñaari kilomètre wala juroom ñetti kilomètre mom la Serigne Mbacké Mor Anta Sali dëkke won
5: bañ ci tégué ñaari at c'est le sorne citadin ici di Mam Diarou Bousso mi meñe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul genn aduna ci atum 1866 ñu denc ko nak fofé ci poroxam ci fanwéri atam ak ñett yagul dara njabotu Mam Mor Anta Sali delu bawul ak kadior gannaaw ba Mabba Diakhouba daano ci sombe ci xare bu metti metti sang bu teddi bi di Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul diki amone tiofel ci wéjurum wu jigen woowu di Mam Diarou Bousso
7: digënté bobu nak poroxam melne né raf na xamatuñ ci lu bari waye téwul Seigne Touba daana bayyi xel barab bi ba wax nañ né sax bi mu nekké ci résidence surveillée dafa daan fonk nit ñu joggé Saloum manam bo joggé Saloum lu mu xat xat dana la laaj ndax jaar nga ci soxna ci wala xam nga barab bi wala dét da ko daan bayyi xel
5: gannaaw sopon ko lol ngir bañ soxna ci wét ci dëkk bu gënt motax bis mu digël domam Cheikh Mohamed Bachir dem poroxane dékkul dëkk ba topoto kerkerani Mam Diarou Bousso Serigne Bachirou dal di wéy ci ndigal lolé di dem poroxane sa yu nek ak jafé jafé yi amone ci jamono yoyé ci walu kom ak yoon bu naqadi
7: Serigne Bachirou fanan na ci nonu ba beut set ci la ñew ci barabu soxna jaara tok jang limi jang ñaan limi ñaan dal di jog taxaw dal di wax Mohamedou Fall Alcorane ne ko barab bi fasna yene mu melne Touba
5: ci la tambali ci atou 1952 di amal ay besu fatelu ko soxna ci tedd soso di Mam Diarou Bousso lolo indi tey magul poroxane di magul gu reey gu aduna bi yep di wuyisi Serigne Mustapha Bassirou di taw Serigne Mohamedou Bassirou nekit ku am farlu ci liggey bi fi wayjurum bu gor bayiwon gannaaw def ci ay jego yu reey ci wuti gi muko wutu sunu borom jappale ko ak njabot gi ba mu meuna soppi dekk bi du poroxane def ko dekk bu xewele am ay jumtukaay yu mucc ayib yu and ak jamano am ay juma ay forage ay tali electricité ak yenen ak yenen ci atou 1999 ci le Serigne Mustapha Bachirou Mbacké taxawal fondation Mam Diarou Bousso ngir sam ak dundal lepp lu aajo ci poroxane
8: fondation Mam Diarou bi nga xamne mo yor lepp lu aju ci poroxane ndax poroxane buñ ko day wax Mam Diarou tax té Cheikh Mustapha Bachir defon ko muy géré lu jëm ci Mam Diarou ji muy kër gi muy daara ji muy juma ji lu aju ci Mam Diarou ci poroxane
5: fondation bobu nak état wu Sénégal jox nak geudou wu fondation wu d'utilité publique par décret présidentiel ci ligue yu am solo bi fondation bi def bok na ci yeesalat guñu yeesalat regroupement Mam Diarou Bousso ak tabax guñu tabax makanam ñukay wax résidence Mam Diarou Bousso ngir difa dalal gan ñi di ziaré ci waye li gëna yéme ci ligue bi fondation bi def moy daara bu mag bi mu taxawal ngir di ci jangal xali jigen ñi alcorane alkarim ak jikko yi l'islam santane daara joju nak liñ duppé daara Mam Diarou bu poroxane
9: Serigne Mustapha mom la yalla doli taw fex ñu may ko xaas mom jikk wote lolu daara Mam Diarou wote ñepp kep ku di talé té ñu ko bokk mom bam ko défé alhamdoulillah rabbil alamin li ko waxé ñoo waxuma sax ñu wuyu Serigne Mustapha way dañ ko gatandu
10: ñeeram ñi ngi sant yi di wajiri golay

0: dilsi nak kon ci li nga xamanteni ni moñu taxajuk muy leral len bu bax daaray mam jaaray gi nga xamanteni ni ay turundoy mam jaara rek fi nek lolou nak dana len indil kon ci yaatal li nga xamanteni ni mom moy doxinu daara ji lepp liko sos ci 2005 ak ni nga xamanteni ni lañu fay jëlé gone yi niñ len di taxawoo seen dundu seenu ciol seenu ciet seenu lek ak seenu nan rawatina nak jangale mi nga xamanteni ni mo tax señ bi samp daara ji njangalin wi ak taxawin wi yeb dana len ko indil ci ak yaatal dana len ilili tam yar bi ndax li nga xamanteni ni moy ni señ bi waxon rek ku ñu mësa jox domam mune nañ ko yarta jangal ko kon ñaar yoy ñoy and muy yar ak jang lolu kon dana len ko indil kon ci yaatal kon nak ñu dugg ak yeen li nga xamanteni ni moy daare mam jaar bu so fi ci paroxal
1: alhamdulillah ya rasul mustafa walla yalla doli tawfik joju do may ko khas bam jekk wote lolu daare mam jaar wote ñepp kep ku di talebe tan ko bako mom bam ko defé alhamdulillah rabbil alamin ni ko waxe ñoo waxuma la sax ñu wuyu serigne mustafa way dañ ko gatandu lamu doon dama jugoon taxaw taxaway bobé di yeneem di passifam di yitem dig dogom bam ko yekete ñom dañ ko gatandu
2: na tablewu ñu ne serigne mustafa mom la yalla dogal mo tok ab jotaayam mom da def yitem dootun mëna doon lulul yeggale legge yepp serigne bassir ak lepp lu xamone mu ci doon yëngu wala nebetama won mu nekk ci lolu mamit mu am xir lol ci liggeyel serigne bi liggeyel serigne bassirou ci lim ko don liggeyelo mu xalat ne nak lola walu bu mu ko dak rek walu bu mu dak ngeeramul serigne bi ngeeramul serigne bassirou rek man nako fa jot waye tane dak ko nak ci li nga xamne mo donon beug soxna ci fepp yakar waye mo ci gëna yakaru té mu xamné sé soxna ci dal ak bëggam liñ ci gëna ragné moy alcorane diko jang ak diko jangalé mo dal di jappané nak kon ku koy lëggël té lëggël ko ci alcorane xeyna dak nga ko fam ko fa ko gënal mu jappané itam bokkone ci aada ko tuddé nit ñaaré bu maggé dang ko koy jox ngir bëgg mu yaral loxo defal la ci mom jikko yam ci mom ndax ñaare ka ngay tudde sa dom da fek ngay yem ko xamem ay jikko moy tax nga ko tudde ba defé magge dang ko koy bëgg jox ngir mu yaral la ko defal la ci mom ay jikko mu xamne kon soxna ci aw fanam guddul waye bu guddon ci jangal qur'an ak jangale ko ci la koy jéxal kon ku ko ca nekkal melni yang koy guddalelu fanam ndax yang koy nekkal ci li nga xamne bu fi nekkon ci ko soof ci leene gënaaw ci leene te xeyna itam booba kon li ëpp ci ñamuy jàngal ay turandoom lañuy doon moo tax kon mu tànn ne nañ fi ne def daare alquran joo xam ne ji turandoy maam jaar yi nga xam ne bu doon dund mooy toog di leen jàngal ñu wuutu soxna si ca liggéey booba loolu nag kon mooy sababus liggéey bi su ko defee ñu wax ne sëñ bi mi ngi ko sos 2005 mi ngi ko tàmbalee itam

0: 4 fois par semaine manam nonu nonu nga xamni nonu lañ taxaw nak walu li nga xamne moy moy ci walu walu ciet gi ci ak leral touti rek nga xamne mom lolou bokku na ci ni nga xamne non lañ koy liggéey lolou yépp nak li ni dañ koy yonné moy li ta ni def moy buñ ko yonné ni nak mo dess nak ñun niñ koy jëlé ñun waaw nga xamni non lañ ko employé ni def ko ni ba mu mengo su uppe ñu wax neene len ah ñun de liñ jënd upp na bëgg na upp li ngeen ñu jox su doye ñu wax len ne waaw dess na nangam waye ñun genre exécutant lañ ci ñaare nak ba bariwul lu muy bari bariwul lu muy bariwul lu muy dess excédent dal mom mo ci upp mom nga xamni da nga dem ba mu woor la ni faaw nga leb nangam wala am kuy gérer ko nek amna noy def waye li ci upp de nga xamne moy li farata deug de muy lek gi ak nan gi ak tol gi ak ki mom lolu mom dara fa ci tuti li ci dess nak moy yeneen yi nga xamne ay a côté yu ñew la moy waral sax genre excédent yoy waye li lek gi tay nan gi de tol gi ak nek gi ci barab bi dara faccuti mësu ñoo wax ñeene len li ngeen ñu jox doyul ñun lool mësuñ ko wax téréwul nak amna des mécènes ñoo xamna ñi ñoom itam dañuy jappalé sëriñ bi ci liggéey bi wax nañ ni dañuy jappalé sëriñ bi ci liggéey bi di indi masalan luñu man ci lek ci tol ci lenn lu mëna doon nga xamni amna ko xamni mom ci ubité ga indi won na tenu yo xamni mom la bëggon manam mam jaar yi sol xeyna bo demé son exemple dana la gëna léral lool tenu yoyé nak ni ko indi won liñ jublu won moy ñu nurolé fi ba nga xamné discrimination du mëna yom pour nit ko xam ko naxit di xam ragnat la gi lu muy def ci xalé bi ku xam dara ci yar da nga xam ni xalé desu ko yar ci manam ci timidité mu melni moromam daf ko ëppalé li wala so gëné li ci lam gis muy sol ndax comme ño bok luñuy lek ño bok fuñuy teud ño liñu dijé moy liñuy sol ñu bëggon ko harmoniser taxon nak ñu wutal len ñaari tenue manam tenue bi bu timé al-khamis nga sol ko ba bu altine nga summi ko jël bané non nak lañu raté nga xamni li nga xamne mom lañ tambali ren moy té bëgg ko wël modi far ngir lolu mëna wé ndax buñ koy gérer seen bop ñom bari na ci gëna yo xamne dañoo sagan bari na ci gëna yo xamne dañoo xamagul dara deug fokk ñu dimbali len ñooñu nak dañ bari na ñu xam dañ di dañ wacc seen yéré waaw nga xamné ñu diko for ak xet yoy pour lolu baña tay baña am nak yo bëgg nak lay kon fexé ba xalé bi bu ñëwé classe rek ak lu mëna sol jël la nga xamné mom moy yëfi daara ji sol waaw su noppé ba génn ngir bañ jaawalo di ci am wala saw mu ñu jël ko denc lépp ci armoire la waaw so génné melni ko jibi sa kër so del ci waté def non ma nga xamni du dessu len dessu meuno ñew yow ci bir ba len gisé xamné diw moy diw wala diw moy diw manam walu ciol gi mom non la té ciol gi mu doon ciol gu yiw moy go xamné ji l'islam soxla waaw moy seccer baña fay mu set ki nga xamné mo fa doon poste santé bi ki fi nekkon woko won nga ne ko dama indi fi dara jo xamné nangam ki nangam koké it xamal ko won ko niko manam loolu mom sa nako lepp lo xamne lu man la da na ko ci def koku cheikh fallou sama borom nak mo dogal mom mu retraité daw waaye mom ak njobotam wax mom rek waaye mom ak njobotam ndax mom ak soxnam la won nga xamne mom dafa mujjon soxnam mom fofu la doon liggéey ci dispensaire ba waaye dafa ko mujjon détaché fi bu xeye fi lay xey si bis bu set nga xamne non lañ ko jappone fajmi garab yi li nga xamne mom señ bi indi lu won naka nak lolou xawmako way garab yoya ci lañ doon faj jaa diko faj ba yoya périmé at mu nekit nak dana melni nguur gi ñi ñom buñu def seen idoléance day melni dañ ci bolé wal daara ji ba nga xamne su yexé lay sen quota la nga xamne moy quota bi ci daara ji wara am ñom dañ fexé ba mu ñew mom koko mom infirmière dana fexé ba mu ñew fi mom xamne ci non lañuy dox di dox ci walu santé bi amon nañ fi salle bo xamne dañ ko aménager ngir isolement bo re lol na mom xamna sax duma lu gënuma len ko xam waye moy leleg nit ki febar bo xamne li ngay li wor moy mu bëru ñu wutone fi sal bo xamne nak lol rek ko taxona ju nga xamne sax su amé ño xamne ni dañu ki ba mu wor ne nek gi mi nek ak ñi xeyna du ca genn sax da len di wal waye dara man ñu isolé len man wër gër ngog nak bis bu set ku xey dem ko bo xamé ne te ne bëgg fébaré yaay daara ji mo lay yobbu waaw yobbu ne diiw mi bu ko defé koko xol la war ci mom mu def ko daldi enregistrer koko delawat ci neeg ba soké ne téré wuko wara mëna dem classe wala su togué ba wor ko ne récréation jotna mom mu dem mana jël comprimé wala nangam daldi delawat ci am njangam
1: lo li ngeen gis nak mu jëm ci walu yar